0: naman. Then hindi sa balangang hindi dapang ang kunsir sa Portugal sa mga sasalan berbagi sa kurganya kata mudah badi mulakan rezekinya.
1: Yeah. Amin amin. Yeah. Okay, terima kasih Ajak Ida.